moto na onwe moto a na-eji ebu ya nsogbu anọ. Ọ mgbe nwoke ahụ were moto ahụ dashi onye ọzọ lọtazi ụlọ, a na-ekwusi okwu ya na ndị brethren n'obi obodo dị iche iche na-achọ ka asụnye pastọ moto. Ha ya kpụlite dịka ndị otu ahụ nọkwa si na pastọ ya sọ ihe nkwuru na ihe nkwuru, ị ga-asị na ihe nkwuru ha ike gwụ this man. Ọwasị atụrụ n'isi pastọ mere pastọ anataghị. Ngwa gị ọtụtụ ndị mmadụ ndị atụrụla asị n'elisi ha, ị ga-ekpe akwụsị kpara lying tongue and evil report n'akwụ ilu isi isi amụkwụ iri na isii na nke iri itoolu. Chineke sị na onwe ihe ahụ etiri na onwe tụgide mmadụ asị ọkụ mana odo asị aka ziba tụrụ megide Mephibosheth. Ọfrọnte Mephibosheth gara iluzo favor David gara inye n'ihi ziba tụrụ asị wee tụgide ya. Ọkwara amara Chineke verse 3 ka David chọpụtara na ziba atọọla asị ya nyezi punishment. Mkpesi ekpere onye ọbụla na-atụ asị na-aga na-amahụri ndị kwesịrị inyere gị aka na-amahụri ha anya, ebube eluigwe ga-ekpughe ha tipịa ha. Nke ọzọ bụ nganga. Onwe mgbe ụfọdụ Chineke na-achọ imere mmadụ amara, mana nganga na-enweghị ebe o si bata n'ime onye ahụ ọ m ga-aga ịrụ ya agụmaga n'ụlọ ya n'okwe bụ ike ịga n'ụlọ ya ga-aga gbuo ikpe for what agụma eme ya ọsọ na ọ ga-abịa nga ọ mụzụrụ ya na skuul ọmama onye ọkwado onye before ma famili nyere famili aka. Pride na-enweghị isi n'ọdụ nwa m tọrọ atọ m ga-aga ịnaghị ego na gịrịji me agụma emefu ya. Pride na akwụkwọ ilu isi iri na isi amụkwukiri na asatọ akwụsọ si na ọtụtụ ndị mmadụ ka mpako tipịrala akara aka ha mmụọ nke mpako. Mgbe ọbụla Chineke chọrọ imere gị ihe, ekwensu gbaghara gị mmụọ nke mpako. Bịa ofe ụra echi, onye ọbụla mmụọ nke mpako na-enye nsogbu a ga-etipịa. Nwa agbọghọbịa mere ihe ọjọọ, enyi nwoke chọrọ ịlụ ya si ya na ọ gara godi for now, ya ga-agwa their common friend si na ọ chọrọ itest ya ka ọ mara this girl o nwekwara humility ka ọ mara this girl omkotechasị sorry na ọ lọv ya too much. Ndị mmadụ ekwe ha agwa di gị ha onye ọ na-eme nkọrọ gaghasị na asọrọ gaghasị yawa si asọrọ for what na aga eme eme kama ya nwụọ kama ya gbabie na this boy chegide gị dị n'ọkọ m ya ga mee propose to onye ọzọ pịa emere wedding pịa. 2 months later the girl dee suicidal note mụdụ kpọnwụ onwe ya ngala. Mgbe mmụọ nke ngala hapụrụ ya n'anya ya hụ ihe o mere onwe ga kpọdụ nwụọ. So ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche ka ekwensu na-ebere mmụọ nke ngala were ti ha n'isi ha wee lụso the favor of God na-abịa ha. Nke ọzọ bụ iwe ọkụ na akwụ ilu isi iri na amaokwu iri abụọ na itoolu akwụ nsọ si na onye ọbụla nke na-akọntrol iwe ya na-enweta amara dị ike nke na-eme ka onye ahụ gbagoo n'ime ndụ a. Ekwensu na-ewere mmụọ nke iwe ọkụ uncontrollable temper were mee ka ndị mmadụ na-eluzu ọtụtụ amara dị iche iche. O nwere nwatakịrị nwa okorobịa mma ọ bịara na nke ndị ọgụ a na-asị elekwa ihe a ga-eme iwe bịa ya na-aba na-eti arasị ya calm down na-aba kashi everything will work out. Meanwhile papa ya agwala nwanne nwoke papa dị gị ọ chọrọ ịlụ agwala nwanne nwoke sị ihe ọbụla unu decide tara na unu ga-eme achọm kwuru nye dis yong man nsogbu a ma akwụ ụnụ ya. So but ihe mere na within that period the man nwere urgent call ya pụọ na-aza call n'ọdụ na call ahụ ndị ụmụnne na-handle ọma ihe mere n'azụ ya bagide walk out everybody kpọọ ụmụnne na ha bịa kashi ebe a pụọ. So mgbe the man pụtaziri na rumi achọ elekwere ndị ọgụ ya sị ya na o were iwepụta igwe iwe dị ma a sịka what kind of person is this ya gwazie nwa ya mba na ọ gaghị alụ ya. Meanwhile o dume n'otu ụlọ ọ ga-enye this boy ọ ga-eji duo ya. The man nwere ezigbo ego, the man nwere ihe o ji ego eme anya the only girl o nwere the only daughter ndekọzọ ụmụ nwoke 4 boys and 1 girl the only girl o nwere onye ọkwa n'isi nwa the first daughter onwe ihe ọ na-edemo ga-eji do this boy like this boy may the boy lose the miracle. Ama m onye na-ege ntị nwere ike nwa agbọghọ